dancing tawa da rani rang ge ke jang hin dol miti roe na ti tun ngi ngi ne so ko ta ngi tu den so ge ma su ta ni ka nga te tin da ro rai dol re ko ta se no zhe ke ma da ten tu re te nin tu ne ka sa so lo ge london ta na da wa da pa je pa su ku ta na ten chan do me ge ji ta ni dung re ge tu ru we na lo jo we sa so ni pe shu we so de ge da lo jo ya bo re ti ten ni da je pa su ku le de ta chan do dung che ge ma rein tun re ge dung re ar tu la ren da che mo si pe ti zong ka ju zai ti ten ka ti dung a ti no ta na shu le yin ten ni zai ni li lan do re ni ne rong be zai ya do re san ni ni ge tin che de zong yi da zong si yong zong zhi da bu ten na ge ge chan do dung che ge zong yi da ten na chan do dung che si yong ge to ko de jia jiao gu ni rong la koko ya po se tene ra sa le le tene lo yung vi turu vien du di di ndren doi tig nong tana a tangpo ge tsa ga te ra ta ti te ra ru wiki ta rong yin na ta manti ni chai seng hiong da tre re ko ta yang hong re ti san san na se turu re ti tene ya tsa wong le re a tsa wong di hong da chuk tsa ik nong la rang ju jung ge ara ta ra rong cha ra dung ge nong ni ke ta chi hui ge rong re pa ma cha ya se gu da si ti ki turu vien na hong da to su tsa di ta tene chan to rong che ge nga mini chando na adamo sando na rin tu ta koki ki nga la nga je si ta chapse mana chapse mana tu si ta ya si ge de ta da ju ze ge no la nge ge tin che la ze ta ta drun de ge li ka tu ru li je ta ni ki tin je zo tra pu zon do le ri mas tra pu zo je ta man su so ke se no ra che ke ja he je no chun chu ino te yo sa re ho ta ngi sa tra pu ge no la ta ye chan tra ma ra mo po zo ti ge so ma ta je we ke ri ta na ar ge ta ra nye sen ge ye ge zo ko ma ne jen bo zo ta je ar ta tena yime ge yi cha mongpo tajyo yendo na nima re le zi tena yi cha yi cha nga sa kore sa tajyo we kato
또 거기선 센세가 줘서 니 봤음 봤을 거라 들어오네.

0: Lasan Suimi Ji, Mamang Gong de Gani, Mangzu Jia Kipin Sin Ding de Nia De, Tomi Sandu Ma Jeba, Ginche Lula Dimbo Jiang Ni, Jacka Dang Mangzu La Si Yu Jung Si Jojo, Bijo Na, Konga, Dunba Jibo De Yin Baji, Yuda Kongi Sin Kong Rubi Ding Ge Ki Jia De Ma Kai Yi Jiang, Mangzu Zor Jajik Xian Do.
1: Ninke Jubo Yang Mana Ngarazo, De Hindu Mangzu Tsoma La Hie Jite, Tini Tara Tushuk no la ta nga kik sacha la jita jaka ki si ju ta chano wa kik tu ni kamo mana re di ta. Turung du di ta di kik tu ni xionhe jana. Churu tsukuru kata zai sa dab di ki taru chi isa. Tana nga kik uru kecha xion di di ki la. Ta nga kik lu juu di mumbo zui kiri ta di tamo yi zole mi ti. Ko turu juu yato di khyamana pe xion di ku kili ta zai si ni se jere ko. Di kik tu ni tu juu ta zai si nye lenya ta ta li na turu vili ki rewa yue. Masa tara kaus pa pala nga ki chanto ki zonka juu zai nanda ta kasa ka churu re de si na. Ta lu juu di khenpo yi za jaka ki si juu hama gu chalo hama gu turu ni son handa. Si juu hama gu sa di tani rung ni ki si juu la tuin doni tani zwa ya ji tonji di kik tu ta si juu la tuin doni li ka li ju mumbo si hiki manga ko. Tā chōlō kī tūni chōlō tī hāma kō tsā tī tā chōngā kī līkā mōpō sī līndu kīng kā.
2: Jī jī jī.
1: Tā tūrō nī rī tī kī tūni tā zē sī lū jū yā nā pē mā sī pā. Yā bō ngō sā tā chēng hō.
2: Nō jī.
1: Tā nā ngā kī jī pēng kī līkā tī līndu rī tsō tī zē nī tsūnhū jīng jīg tē tā nā jū jī sīng jī lī dīv chē tī yīng. Tā tsūnhū jīng jīg tē ā rī ngā dunzhe monsu wei. Laba ta nga kei ge sa cha la, chalang ka yin na ra yin no la zi tani, chu lo ta chun ta ka tu ni, ta zai sa cha ju ta, se do cha pa na mongpo zi, da yang yin no ngan du ro ho, ta ti ge ta zai sa ma yi ru zo na, turu si zo sa hong to.
2: Chu yin no ke se do da, yin zha mda di yi zi la. Zhe zhe zhe.
1: Ta nga kei pe chu ten xin ka zi li nga, turu mei nian po tra mo ho re ra, mei ter ta hong di zi ta, ta chan ra yin na sa sa na si. Dungu sa nga kei mrei no no la, chulo pinchu pala ra, jen zayin duho no sasa nasi. Dungu sar chulo te suye tsuma te, ko sanlo yabu rida hoku no. Riti mag sanlo te gite, rungu chulo jiba mingdo te kiri turu na suye nda. Ta tiki chisis mei jena te nga kiki jenja re tre yon to.
2: Ri. Ta shizu cham tun zina, yin tun zina, din hin zina lta, no ning go zu na zuglir go ya. Ri. Ta mas ta mri yemin do ta tun zhe ye, o yemin do chadra peri ye zina ta, no nol ma tun zana lto kamur go.
1: Duru ri ngi, te an sanpa te ina, ta nga ki ki dara pyo ji ki ki ta yi ki ye, zay ni nyam ta nyam ki bi gaan re. Tena duru ndir rama lo ki ki ki ti ki mehe ja ta, tu ju chando ay na, chando ki jando ki na, chando ki xa tsamo tamo or go. Tena lasa ta, yimeng ki yiga zila sobo ki kei teso yina, kao pe kei teso yina, hajang ki nyebo, turu nga te, tegei le tezei se se, manyo gomba ta nyampa laso eru ji zo, te te chai chai te, teni, ki pyo jiga rini egi, ta nakyo cha chen egi, ka chen zambala egi tur kera chenpo re, pyo jiga rini che chon che zile na.
2: Zi.
1: Teso yin ka chen da yamo tramo nga ho.
2: Zi.
1: Tena tegei tara nga kei ki mren digi no la zi chani, karu yaa yaa ka chi re, tani maraya jima tanji la taji tuanji mili ondo sa da. Turu nga tiki tani manti ni junzing ta tabe tong tali hina, mahoon pala nga soo ki maraya tiki la pen tu tili maa se, nga soo ki tara jaka ina rini tabchen ki jaka. Tindri chi chaya yorgo, wanghwa chango, wanghwa zi xin zorgo. Tindri kondo di, tani jaka ki riyonda la, rini la zi de, ta zai si kyan dai xe tando xion koko nga ki peri ki rini ndaka. Tiki nga ki maa ki yamo tramo da, ta tiki la manti ni, manyo gompa ta nyampa laso ka mama tong tupi ke nga la rewa yue la tiri ngi gimbyo kaya sanar ki jingi
2: ri laso tiri ngi ginchi ngugi ka lechi na hiyo baka rinche
1: yo ya shon
2: trahi dele ge
1: trahi dele
3: lo din jimi ngang dun qin xe dan zin yabu xe ti per xiong ka zhun ji tu ni per xiwe zhin zhe tu ni lo dun qi de nga ko wa din zhe xe
0: Singing Rona Ba Tindi, Bajon Lunting Ninchin Legon, Kamke Luntinja, Nadang Ejubi, Hulam Hibi Lezin, Hunsan Den Jojin, Legendi Zomji Dang, Ninjin Hunkin, Lozang Hirup Dang, Yehye Tingu Nankin, Janzo Pinzola Jeshe, Datsuma Tirin.
4: Dusser Sanjur
5: Dusser Sanjur
6: Xiangla, Sanjun Dudu Kachi Shujun, Chi Tsing Ani. 杰西七七康格西伦里强基杰西七七康格军人冲突作秀诺瓦当从地图李有李顿也不追究国际年月是年八当李有恩人就据推举了得西比阿军的强国了垂叶平里垂强雄心昨日前三八的工地动员主要李顿当将军团的批级进主要李顿了新旧西八当马也听比马民李有李顿了工地通局所有切进了垂叶平里垂强雄雄八级 三国比心里中色比你七都七八千了西村安宁去驱逐驱村安八八的江永杰演得出目东学接档差级一个阿都西行动独立江永杰脱酒神上街街三千忙不如恰巴对门北比农湖南党江西所三千卡街了西村安宁松扎切对门北约比脱酒地了安东推军给你下棋三年卡给每个人跟送浪索走你脱酒东天出 天津干了一个月八十三个比西地比你七都七八千了江永西地立空当啰嗦钱币用的两个西酒人那位兄弟姐你德律脱酒里端店家当国人顶比永酒人给你女丁西酒当切记一九冬天罗马的九车之所当这城内送西你一九张家东国比 建国七月八日，杰克明军跟全球当诺西比大头长尼，李俊一进明军跟全球，没给起集体性情处理，两度必须求比，这是卡斯说八日。李俊明军跟全球没给起集体忙活的，年年心情周围，每组面看个周周呢，必须写求八当，周密集体明军跟全当，有人利用跟全当胸襟，没给起春文节求个月经。 这孙的德律农将永杰申请参谋的学员的七八千军八十三个比中国江南黑边区初八七月公司的七多七八千了年多年在州旅村多中国党有时期推定美国籍协军者狼图推定美国松东林高尔协同特约八党独立协大党部的七八八的协军者狼局美国协同特区级将永新波级加强顺村的党差级总约八十 而且现在天然皮现在按你，二日一人级彭德党、美民南军马特党团结这个偏青多元集团，一人级南区马奎尤其张博党，第二个国际心理三部解决了，一人了彭德加强你自己你在你把里拉远马日去军斗。
7: 一人级青团总书记曼德隆卓娃，目前是列战役现在按你改的，二日引进了蹉跎江东西仓木九八当，马出很多江措所，且供地位切沃的，加强当地一人的二日马顿点穴的共同当局硬币，给地队二日全军拆迁破案硬币，他才战斗，在林村段漳州籍现在按你，你可别忘记了，为何东头军团团比修建破那样？ 年多年在周六，每天是女党这位罗德罗拉七日节，国库七日新八初期，举行我在那个村段节拍看爱金三部月八十。两只江初期西村安宁西国别的，两只江初期西地松雄小学呢，过去比西地松雄们呢，西东阿家咱们啦，今天学吧么子，西东阿比村你再过年，两只江初期西地松雄们呢，节庆你么着真素学八十。 西村周年中央各县康科学松修大学初请筹备，上交了年终学校的准备。满足进一步学习局天端西日看年级不日年端你再定月不能，卡班局天端西把你张阿当，一步天端西把你月不能，多块钱不西边年端送月八当，大厅一步学习西边县康科学当周二月比年端送所送月八十。 大厅一部学习党天端西边那段卡，你得上了周月中秋党，三国看了你这七九日，最近月八十，现在周年就看周年多你这周六和马来一，他算唐军战斗，你吃罗南节气月桂中的多，西国错八十，大厅进战斗呢，西里缺党，西里损伤啊，西里我就俺俺接近战斗卡松国这七月八党。
8: 人多用农，家用三年卡个门通关开门站多年个有八十。现在我们做天地对事三九学三松，下了那个雷空个林青，简单难清楚。南沙国立强制下来，再过几日陆定局。
9: 第一，啷多少段吧？戛纳季节，骆驼多。
8: Bejian la to.
9: Bejian lo qirin qi.
10: Sinke na ba zo gong kham zang, da da ne bejio long chen jian chai lai kong, kang ki long chen jie bu jio lo to xiu ju tu zu ri. Xiam la bu rang jiao jiao mei zi kang, na bai ga zi xiam jiao suo yi zong rei nang wei, bu jio lo to la ye zong ne, bu mei da lu da wa yi bu da pi da, za ke cip jiao guang, zhong dou du jie xue ri lo zi xi rang ge ni.
2: Ri, dung ko wei ji ra ra ge tun ba, jiu ge se gi, nia wa yang wong en zhou lang ge qian, jia zi ye le ta qiu mo lu da qiu wa. Ci chu nam lang yue jie nga qiang an ni zheng di wu tu, ye le su. Gang qun da li, na qiu dang xiang xie se ke de qie dun guo zu, jin de jiang bai le yu ma jia ba dang, lü jia ba, qiu dong wa ji xia gui. Ru ke de zai tang la qun zhen dong dang qie ji, xiu ni nguan gu ge le ge ye bu xi gui zi quan ge. Da deng nong yin na la, ci chu nam lang yue jie nga qiang an ni zheng di wu tu zun da bai de yi ba ge wu tong guo zu xin ge. De ni gang qun da li zu da, pu ge gang qiu de yin na da long ban da le pe le ji do. De ni da na qiu de xiang xie ge se ke ke xi le da, ren yi. Chadui nan go tsu xing ge jian wei jin de ge jiong ba de ye le yo ma jie ji zhen ren da do lü jie ji zhen ren da qiu dong ji zhen ren da de ye ge le ge ya mo zo ge zai ken ge de nin zhou ke ge za tong li na la da quan zhen dong zo ji ke le ge de ye ya mo zo cai le do ani xiong ni men guo ke le ge de suo ya mo zo ge zai ken ge
10: de ni ci ju suom ni de zhuo ji ga cha ni ni ni ma lang ge cha de song da dan jia rang de ci ju suom ne xi de ci ju suom pa de pon dou lu de zhang zhuo ke de ka wa cha de zhong zhen zhuo wei zhang luo ji xing bu sa ke de ga shi cai dong pa wa de 水天的南北空国是个去年一年不是大人家家人也同没上个谁家那段日子在整天不行也进牌把他们的门推油上我们了你都走等着这个他陪他一把给七八九双你就着急我家你你嘛你前不去你能你你嘛给前不得浪前不上去的对浪前不上去的他到我这里来打打你家的做不做你的了听到你到我的打不打了前冲了打打你家的到听到陪他一把给七八九双你陪他我把给七八九双陪了本当的抽看了给的是呢本当的抽了给到听到听说嘛做给一直不去对不上如果是个的靠我家的中心处我一张逻辑行不是个的刚才才动陪不了的水天的南北的一两个国家的这些到
2: Ji,
10: 되네 다다와 레레라 지단 사주 메라오게 조왕 카피케체 조레레다오 되네 베다 예반달 찬소나 제라 단다라 자커남 조왕 메추 롱 솜제 카메르주 치위 여제 남코치야 체지 밥진데 세브다치 조왕네 파산첸 돈서 라관니 비 위다 샤제이토 차추 토롱초 치니에 군네 라관남지 카메르주레 샤제이토 남코치야 차춘레도시 다다반디 자다카마게 조탄 네베텔라 티니 제나 차파게 파치 텐능 보르제다오 데 제브라치 쫑안에 파산진도 살락반 네비 우이다 샤제도 차추 토론초 기 칸다라 다와 제파티기 차추티 능 보르지기다오
2: 데니 베다 제파게 시임 바치고를 신나라 제파 이게 나 딘 주지 주니 주섬 주주 교지 녜셔 녜시니 녜히선 녜히나 녜히주 선지 제지고라 인즈 큰거 다 공능이니까 베다 제파게 다 힌도디 효사르고 샴라 드링크 자케 치죠고라 모르치나
10: Tene ta trenki zakatib yu xuna, trena pu me ta lu dawa yipi cipa nye xuni, jida chukbui ci dun, riza nima, kama mwenje, njongchu me echu, chui chi tamni, jua wangbo, ponto lo da hachi na tu, trena namgu na congu namguri, ngadu chuzu chuk jayta, shiru chuzu chukba nila da sutun saam kail. Saani pu yu cinye xuam, za dawa, njongchu saachu, naani pu yu cinye xu ye, za mungmer, njongchu meni, yini pu yu cinye xu nga, za lakba, njongchu chuni, tendi pu jiloto xu cer.

ya lonjok ta ba ter zong ma ta ta la de pa tam che cing o tsai la ti xian go ne ye mi ja ji chan ba zam ne ke da ka lo jer be me yin ja ro te ta ro ta re ji mi chen ba la ta xian go ne pa ngar gu ki na la tong ta cha xian yo ba lai pa tu ken go to lo de le ne ji ju ma da ta cha da han ba cha ba tam che de ma ma se bi che dik pa nie pa che ma ma to che bu go bo ke ta ma le me da te mo go pan du chi ba ma to da la pe che re me na ter den go ma lo de le rang gar kyo le le chu on le da ze me yi zeng gu pur ba ke chi te la don le lo on sa me da zang tam che be nying la cha che jo ke go ne ye ta ma ta la ta xian yo ba ga to sa ni de pon ke ta ma le me sun ro sa ne ku me de de na la ta xian yo ba ga ta na ta ji ji chi ji chen gu a lo ja ke da ten ti re ran long bo bo cha pan jam ya ti se le ya ya ko re lo cha pa ye pa tam che be lo te lo da ri chu ta nga ra tam che de ger bo thong da ne le ri ger bo thong la me pa na te da a bo go pa mi sa ni nyu mi nga xia la nga ran long bo bo cha pan jam ya de me do cha mo len lan do gang ga ro ye ka ne ze xio xio cha ken de le ze li ti ye tong ta ma chu na nga a po me pa ta la xio sen de ran long bo bo cha pan jam ya ti ke lo thong thong de len ba da la Cheda Gobotella, Tala Relation to Gobot, Alon Naki, Tuzu Doza, Wari, Romba Taka, Tazo, Romba Miki, Dondo, Hot of the Bada, the Hot Honor Long, Dondo, Manachati, Dondo, Kanani, Saja, the Ulan Nakosava, Dan, and the Simo Taba Mogo, Simo Taba Mogotella, Hotel Mato, Hotel Cheda Gobot, Duchagara, Ancho Perro, Rita Tarman Nako Perry, Sendu Marbu, Du Mambo Perry, Mosha Mota Tangi, Mosom Zimitella, Mela Udu Cheda Gobot, Eta. Udu Chela Gobo Doja Tela, Dictambola Manda Dele, Koto Yala Tabakato, Koto Tela Tazendabo, Tela Hinton Namkati, Tani Dele, Geba Tela Tazendabo, Geba Tela Takatela, Summer with Santa Chudi, Tela Kurkadia, Tadi, Taikesi Tela Tazawi, Tanako Ketama Taza Yuri, Tatela Mua Gukor Yuri, Tela Dena, Tasadanka Tati, Nidori, Gojito Dela Tazawi, Tatela Muru Tazawi, Tan and the Dujago Pombatela, Ton and Ashu Dujago, and the Nidori.

0: gomba lalin tinzo tawa tong, jakao cha jakaan dianjao sunji tingpo tenbi, chao si cha ngintra ta jay da karde, tuta paa san da jakaan hengju tong, sunchong ong tongpo sa jay jinchong zay ne, jiram cha san yato ne jakaan sunchong tong, jontri kumpira yongjara kinti tongwi, loka tongchira cha jakaan koyo ka buzi jintin tingtu lipila zama tong, santo jakaan cha mongi ngaywe lisa chan ye, xiang la di guo cha san jay shaga yan, Santu satsong songra tomra jekang cha tachi timpo songgu. Nyawo lo xe ren loka tongchira ji do ninshu cha langla la tenye tatang zede. Kekong yong cha jekang tenja nangba tenye tongye. Tsi sang to jeka jekang koyo kele tatang jugyo zubye. Tenye gachi nangrong ji nyege tong hichin jebi dewa yin zisa la zede. Kera tatang cha longza tenjo la nimbo zabari. Tsinre to tenpa guwa ne hiyan la sunchong zikong tingkir zabati. Tongchira yongche jaka sachawa jawa jachanji jacha tachireji tong tsa danchi tenji zawa tong. Patong tatongji tangning jindao to ne jakaan denjao cha sunchi tenpo zawa tong jakaan gongpila ji mati nimbo samba re. Nanghen tong che tong satsongche sunchong ledian chenpo sana mei de loka tongchira ji judian nipay tong jirang ju chong. Tenjura kinti che tachong zebi kakong yongche koyo busi jinti li sa chan ye. Chidian chuchung cha che rauto rangba pewa che loka tongchira ji kalong puchi li pe nyingrong cha dechi jinti ja cha gach kuwa ga tong cao nga yin tenpo zawa tong. Gongchung cha nangka janta mwaxian towa tong. Kekong yong cha jidil nangbi tangshi chinko chewo puchi chi ye lianchi ja cha ja simba. Zongpo tong chewo chewo che zowo chewo puchi rangba sangbi chi ye lianba wang dele li bi dedong ja cha ja simba. Yalangshan che tongshan zongwa tong, kukong yongja sajewa kuyo buzi tingshan dianjia dingba jie zangyibari. Jekang kuyo jinte lisa chayne banjura tong, juzu nyungche tingyang tsujia layong, tsu yongne gandhi tongye. Ba tsu tong ting nyungtong chajia diwara chayne, loka tongjira jia tenen jijira kede tong, nukong tsujira, jekang laso jie chayde. Rongsa jekang licha la tenne, jekang tingdu gongpila ji guka tangzin chayde. Beche tindu nyo chong tene changge nzutin zeba tong, jekang tenzin zha rintong ngenjir yongwi tolong tsoyo zeba ri. Beche nzutin tinzo zeba tong, jekang minzong puli jinte diye bi. Dabara loka tongchir zha chen rongchong zho rambi, jekang shibal nzutin zha beche zong sang tong, beche xiong tongdala yeche xiega, beche tongzo yeja nyeshe zhe nzutin zhe xian, jekang shibal zha nishi mesean la zeba tong, tenchu la to ye. Tengko la yung, yalong sakya che mo jekang kuyo jinti libo zang ne. Jakao cha jekang denja sunji tingpo zhengba tong, jekang mungso mungping cha pinze ngansar deta chenpa ri.
1: Naga li kuna ni tsu pisir, si tsi zhu nying jengha zhur, nying do nying za zhu lu, homa le yi, ta sun tan jun jindur, nying chi lu nang, jie qi yu gui zhung dir du si gu zuba shi. Ta ting jing jindu nang, si li qiu dang, si li sun song a, si li nga ju nga nga qi ji, jindu ka sun gui zhi xie ba dang. Jindu yu nang, jian yu san ni ka ge men tong gun kin, mo zhang tong ling ge yu ba shi. Shang hai ni yung wen jing xiu ba sun fei ji, nga bie du yung ting dang bu yin, san tu lhui du, ou dong ka bong do jiang, ru ni jie zha zhe ye bu xi yu bi, sen che di zang men du ji song ba shi. Jin du nan xiong kin, lin ping ki, nga zhang xiong kang qin mo ru jiu xia lu jiu ru ha jiang ge bu yu. Nga zhang jin dong di ru xiu ting ning ba yin xi song ba shi. Nga zhu qiu su gu ba ru xi li qiu yi cu qiong ka gen jin du xing gu cu ba dang. Jin du nan xiong kin cu, du mi na ci r dang zhu zha ju di jiu xia lu ba shi. Xi li qiu yin jin du di zhu sen nyang li zu xi bi jin du xing ba dang. Jin du ji lang te di lu nang ge na ci r dang bang jiu li di ni chun ba dang. Qian yong san bi mi sung dong sung jiang ling ge yu ba shi. Ningun qiu su qiu ni ba ri xi li qiu yi cu qiong gen jin xiu ba nam. Mei sen zhu wa dang du ni dang bi yin jin du jiong zhu wa shi. Jin du nan xiong kin xi bing xing ki lang te xi li qiu yin jin du la ga li ti zan mung du bi jiu xiu du zi bi yu jiong la ti ri nyang lin xi ju xiong wa ri ha jiang ga bu xiong xi song ba shi. Nian du ning za zhu li hu ma la yi ta sun tang jiong jin du ji xi li sun song a dang xi li nga jing nga yi jin du xi ci du ni xia ju yin ba dang. Gendir, jen xiu ba cu, lu nang zi jiong ko jin jin du cu yu si jin ju tu ji men tun bi ba lu mi xia ju yin ba shi.
0: Daga lekong ni nizh bie sa la, jayong pandi lirai cha zanun rindra jimu, pejong rindra ji, dindong rindra k

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

Trouble number. Gongle ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re ni yang li. Jima nan ka cho yu dong yu lu ji. Yang ger si ba tang. Jima lu mu cho tang. Jiba ting zi jia jia dong yu lu ji. Ga zang mi du si ba de ni ri. Trouble so lu ji de ni la ga po xiong na. Nga zi lin zi jia ka pa an zhang. Cho ji jie ge nga nga du jia ni ri ko xie cho le ri. Ya Trouble number. Xiang la. Nga zi yu nan ju jin sen ba bi ri ko si bi lu ji do. Long chin ka par song yang si bi. Na zi lin zi jia de si yu bi. Trouble so ga po trouble yu wi ri wa yu. Ya Trouble number. Ta ta ri ka sen ba bi ri ko si bi lin zi no la sen ba po wang chi do jiang cho. Di chi wang mo ta rong. Nga wang jiang zi. Ta xi da wa ji jia ri ko si bi lu ji jia de si yu bi. Chi na ba nga zi lin zi na xio par ga zi xia ji yin. Ta nga zi ngui la yi zi nan li zong ni yin bi. Sen ba po wang chi jia. Pa yo la yo bi pa ma do Trouble zhu mo yong. Ta rong sen zhu tan ji la po wi lu ji. Ang wu gu ka zhin si ba di. Jian nyan ni do.

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhu ma ya, pa yo la yo bi pa ma pen zhu dan, sinju tanji la pa le ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying dan shi ba di. Chiang do zhong qir, zo gang zong ni yin bi arab jia, sinju tanji do, chiang do la yo bi zhu ma do, gong ga no bo, da rong, dun zhu ma ji la pa ji yin si, nyan da jian nying guo.

Yang zhuo bu nan ba, da xiang la qiang dou ni yin bi san zhe de cai ge ye dong wei qiang dou guo zhu. An man zhu mi sai jia xi ba de la jian nian de ni guo.

0: Chobo namba, ninja yiwang chobi lanyang jia cheche tosang loder dan chobo yiwang na nga tsiri wa yin. Ting da ronyang ji shinkan linci shinsan dana jia ji yin, linci jia xia xia chanko ki chongja ri, nga tsui jimi linci na yang jia to yong.
1: Zheju namba, mauna yang.
2: Denyan zheju, sawa yin.
1: Zheju nga tsui junglan tu kore nyongzi cili gorti matong wa dang. Kore jenjen rola mdongwa, chora doni kore mdongwa, kore gongka tsammayewa ji shaji ga chenpo re.
2: Diji ngamci, jenjo jesong la sungzu hyu ni, rola de yata yara shiuso la dinian rola hyato yuwa shaji gini se di. Den yata dindi en zhugyu koyo ke, tumu.

0: ngangzu loza ge logic todar sambi loza ge thoma tene che to phabi ge shendron loma jagar ngar su pheni tene lojong shi bi ge shendron loma de zan na ma ji su de penche la so ba de so ge sunna ma ge shi ba ina koran de jabo sung ji gambo jo hlobe ta nanan de dunan de se de jabo gun de la ta chi gun de ke jabo jabo la tene ye ge la so ba lamke jabo la tene tene gar zo gur ge ta lo la so ba tene lon den zen ge ota tenje de wa din le dunan de ba de so la tene ani thim sambo ta se ya te chen bu jare ga che tene khinjang chen ju che to pha be ge tene le bo din zam din se ne ya le bo din yo pa ge na ni ta zam ye ba ktis dang ge res tene de la ta thim sambo ta ge ndona ta dire din ba ge no ne ta bi zi be ji da te la so ba tsan ni go chu de ta lo ji ji te ke ndana go chu te ani nga zo ge marin de la ta shi yong ge yong che de ko shi she te bi ge ta ye ge tse de yin ri mon jo ba ten ri shu ba ta de la te ni ani mri rang ni ge chi chi de bi ge ta chi lu da su lu ni ge ri yo shu de la te ni ani mri ge ta chi chi de yong su te de ba ten ri ji re de ni su la za yi cha ni ge ta ye ge se ya ta mri ji ji tu cha ge ma chi ka chi ji re ka te ge se ya de za wa ni me ba yin na ani mri se ya de ko mi se ge ta jo ji ge 취 예 아니 예바지 메데베다 디인디라 기다 얘기는 머리지 저자 가친다 대 메손 바이나 아 머리기 바데 메바다 아 근데 머리세야 지 아니 메손 바이나 아니 머리지 리니세야 데 머리지 소진세야 데 머리지 루소 라소바 다 대소 좀아 자니네 아니 메데바데 리지 온테 메바다 그지 딘디 인디라 머리세야 데지야 자안라보 대소 바이나 아니 기다 얘기 다들 토디인디리 기이테다 머리지나 좀 바이나 그 소힝 답지 오 차데바오 딘디지리스 딘디 인디라 딴 너나 Pao Zula Thewa Kiyang Betu Nzangpi Muddenche Yawar Thuemur Drang Mwechang Dekun Tsumba Mayente Khenpo Lozi Thomandi Kajun Peji Chetang Khoro Sene Pao Zula Thewa Ki Chinyu Nusungwa Re Wata Ta Tsumba Ndar Rang Re Ta Khorang Te Shetangka Nzangmuddenche Tis Yabadal Tsugiyo Re Demenche Yenpada Mansungba Ji Tsungda Manji Ba Ji Re Zayi Chani Khorang Te Ta Peji Tene Yegende Sati Sheba Ta Dajogu tenji, o tesun zepa, o dandala tu deba tenji jiri. Tenji dila ta tering, nga rozo, kasubepeke nande te tisi guwangi chandana yaji yin. Tene, joa chidi chiri se dila, temuka, yiri kangla pe teni, pi zise tela, hito manda kante yoris. Teli churang kati bayana, kang ten chesaris, jensi chesaris. Oya, te joa tambush. Tene, nyingba te chiri zina, Temu ke datribi tenjin zepi ke Ani Tsepa shesa ke yichcha ke kung Kande na jiyo naas Mabu chik temu ke datribi tenjin zepa marisa ni tani kitang yorwa Kade chok tu temu sambo ta ke Zepi ke datribi tenjin ji Tsimbo jari kasi yosya tani ji dhugi pa yina Tela ta yichcha ke chani kuro kung kande yor naas Tani samba ta chiri sana Ki yi se ya te ta Mari ji rini, mari da rini parla Njawa ta kande na jiyo naas Ki ta mari da rini te sujin jaya kande yor naas Nde chere sana ta nga zo gong nangde dan zheni san yi xa ki jika zhuwa kha ki jing. Ani ta temu ke bhi zipa yin na temu ke jayi la pe te ni bhi ta kante chi ni zipa ri. Tela ya nye ki ji chun nye pa ri, man chuk ki ji chun ri chi chi pa ri. Tene tela te ni pe je dati ribi ki yunu to pe ji kante da chi shung ya na. Nga shi je dati ribi yunu tra chen tang dati ribi ko la, dati ji ko la tene chun tha zo kante da chi shung ya na. Ani peji dati ripa den peji soni tata la tuku padala korang ke shik zhongi tang tata ke niben rabo tete kandirin da jingi na waya ta deso tela donang tang deso la hindi yo pa yin na ani nganzo jima gul hondi ngon na ta deso chuko la ani rinba yin duma ani chiri sha jitin yin terin tisi yu wangi chandana ya jingi soma trahi dele
1: lin chin di zong zhi tang he he danyin jianzo pin cho tang jiso 在追忆中南侧大亚木。

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Senga namba zo ganga zo, xia la düsere sancur ni de xia ge yan. Jilo nian dong nian zu lo jia yong jie jie jie de tou jiao de, jie jie dan nian dong guo zo ba dong. Du lo tou jiao no men tong ge qin, mo zhong chun suo ji dong nian jia ge jie shen ba dong. Jia yong sa qian ju ne, ding tong ge jia jia xia jia ji dong, jie ra chun suo san ji suo ge dong, jie tong ge de zhe ba li. Jilo nian dong nian zu lo tou jiao, jie jie dan nian ngu shen guo zo ba dong. Sanian mong bo zha dong na zu nian zang, zhe zha song gu bi qi dian lian ge lang suo la dar zhe de. Jute lume de la ngon, jute jira, tingqin gong li jaya bari. Losobu jache jute lume yi jiu jia tingke ka la zisang nimbo hiwa tong, yi jiu rangi nanxi tong rada su jia netzi la tutu ta dokra zi jima zi, zhong yao ka yi jiu tong jia tingke la jaya bari. Sange pe tachin ni se do dangpo ni hitu zibara gai na. Jice zho nye, jaka xingu tingsi la jiu jiu le kang jia chongqin tong, guangzhu la mei ni, xingu kisi la jia rangba yi pe tachin ni se le dian bingo ziba tong, Chongqin tong guangxi la mei ne, jiakou sashi nizhe rongba yewi, chachin nizhe le dian bingo cho yi bari. Jida zhuba ne jiji bara, jiakou bawon ju to zhuchin bu, jide bu. Jiakou chachin yundia kong jieji, nyangze to chachin bawon ger jiaba la dondi tongwi. Jilo nintu nizhu lo ra, chi dian chachin biwa de na chenpa yi zoni zangchu chokong tong, zoni chachin wa le di la mei ne, chi dian chuchong le dian bietin nipa de yin bari. Zhuchin bu chata chi bi zhongxi le ngamba ye na. Ndolo dawa tongpo ne yebe para rongja la cha ninche liye guo yungpo gora tunca yecha chitong chitja jahe chadu simba de du chamba le jahe jia tong cao ge pari ba tong. Chachan la zala xeo ye yungpo gora tunca suncha chitong chitja sanchi suni simba de du chamba le jahe juni pawa de le re yungja yungpo cha jahe chachi re den tong cao jie zang ye bari. Jeche zho nian zanglin chitin zanzo ji chadra zibi zhongye sahyo le ngamba ye na ta para kongwa kan tong wengkin ta jago nipu Ebo la nipi yijia dungje tenji ninsin xubi nung ni ma jahe jahe jilang to xio ya bari. Sanye diga duze jizhi zhou nian, yirin cunze bu zada bila ni ari mabung ge dianye torin se, yirin loje ji qila ke sakla dong, geshi mo linchin ji, re da dong congu jia da yu zhijia la ma dian yugula jaba la godang zhobu dong ya ba dong. Yirin jia tazan dianja dong, jiajie qilang jia cotu jinti dianja la sunchong zibi, zhijie towa diana ma zang yujia wa zhutan lian gaya bari. Pala sitin sanjia kongi jizhi zhou nian nianza biwa ye na. Dianya jodin zumbu nangu zongjie ji, hawa la zhongdara da ye cha bi, ye sara wa mungbu, tangji nyugula zaji biwa nung. Pala sitin wa ge la, me chan po ye bari. Jizhi nga nian, urusu sunzin jia liru, yuli usha kufu ji nian yura chenpa la. Sunzin pujin ke dianya, Kelimin podong de nyamin jia silen se ba, shilo de dong tuti ce ba dong. Tianya pujin ka yurin ji, sinzen jilin su ji tuti dingye donin zi mi ji diye ba ri. Ndolo zan, jidong ta zang zudul xuxir sa zi jia mungping dong kele la pinba zinjir ye ne, ga gu dianjia junyong dingbo zi ye jida zhubi zi ye nyan ba ra, jidong ga gu ra ndolo ta zang zudul zi kin mutin dintri nga tong la zan sin ba dong, longko ra tin chi tri nga tong la zan san ye ba ri. Zhongguo chema tong, mato rinno jia rindar jima gao nyeji bie biejong rinkla ji, zha zin rindar biejong hlojin ta nye xian, tatin jia biejong rinkla ji, rindar la qian raka jahe jaji minto kaya ba tong, di no ne tolo ya yi raka jiga zha zi wa rindar nangdong la xia ya ba ri. Nye wo lo nong, na jia zhongjira jia ngamia xigao rinne sun jiao tong jinzi, pie jie jie tenzo tong ne. Ngamia xigao rinne jia mingyao ngai wei tukuo zong da dongwa dong, ngamia xigao rinne jinzin bie bongka dojir dong ye jian. Ta para zhongjie de yong se ngamia xigao rinne jia zuqian nang zhu, jidong jie jia dengjie tianga ya ba dong. Tiankang jiong pisang zubo ya ba ma zi, sunjio le dian la yong, zhongjie ngansa de bo ta ya ba ri. Nye du yi zhe zhongjie jia zhongjie ta jie dong jira bimi jia nipan dian xie bi, lu dala cong dian ti dong jiong dara jia zhe zong da bie wa ri. Xiong zhong dala jiaga ya bimi zhejie la zong jiong dala xio ya ba dong. Yongdara to tibu chunyay tong, to kong ondo biji zedong su, lute zeba to ra. Sanye tega hinsu tenze tong la xie zozala biji zedong su yung, sundila zebi. Pimi jia zanu qira chan ye la zhongxie tajin rojir yung, pinpa to ye bari. Nye do dingqin zongka rinne tong zinzala, chetin ju ji xiangbi la samji zhuzha xioye zigo biwa tong. Zigo bi la da rizya chutian tong, riyang zhu di la, hinpin si ju qire su zeba ma zi, zhuzha yi qia ka nga tong la zong zhangbi, mongzu mongbo yung go ye bari. Senga nang bazo, ting di du se san jia nindai xiu zara. Xiang lan daga lia kong ni ge di xiu bi le cin yin da xin ro nong, da lin jia di mo.
0: 남사 고리 찬지자라 사코르티지라 루딘주
1: 뒤이랑도라 사든바 까나치지야 로토조
0: 베젠 로토
1: 베젠 로튜린치
3: 생기나 바조 공감사 다다네 부조 롱천년체 레코 칸키 롱천체 부조 로토교지 뒤추리 샴라 부랑조조 메츠카 나브리카지 힘조소의 존재 나위 부조 로토라 예존네 부 메타 류 다와 이피 다키타 자카 칩조코 응토 도두 제쇼리 로사 히랑니
4: 제제제 딩코위 지라자 게 팀바 저거 사기 냐와 양옹엔조 랑크챔 제지 야르타 쿄모 로다 쿄와 치투 남랑 유제 나챙아니 장디 우토 야르소 간친다르리 나치당 상샤 사카터 챵딩고츠 진데 장바르 요마자바당 류자바 쳇동와 지샤괴 로크더 자탕라 촌텐동당 챵지 슈닝웬고 갈레가 야보시 괴즈 크랭가 다떤노이나라 치주 나랑 유제 나챵아니 장디 우 톱존다 베다 예바가 우통고 추신가 데니 강친달 해조다 푸게 강치도 이나 다 롱반달 펄 해지도 데니 다 나치도 상혁 사고 카실다 정이 차드이나 고 추신가 데니 진데 그 좀바디 예라 요마 제지 젤렌라도 류 제지 젤렌라 쵸톤지 젤렌라 데게 클레가 야모 조 괴제 켄가 데니 인조 쿠크 자통리나라다 촌젠 돈조지 클레가 디기 야모 조 차레도 아니 슈니 멩고 클레가 다 소야모 조 괴제 켄가
3: Tene tsi chuksom nidi dhoji ngacha nyi ni nima langka chayamdi song. Dabdaan jam, rangdi tsi chuksom ni shidi tsi chuksom para pomtong lo. Tuebzang roko to kawa chayadu chungzin dro. Uizang lo je hingbi sakho to kamsu tsadong pavar ting. Sui ting ta nuyambi kongo sa gu. Tsi nye je nyimsi ta ngacha yi ni ya tomi rangka say. Jana to nro tsetsan tab shi. Ya tsin pal, paham na mantay yu. Sa ngama la nyato tso. Demdra rikba. Ta peda yiba ki tsipa chuksom nidu dhoji ngacha nini nima nyechep juu ninang ni nima ki chayamte lang chayam sunshida. Te lang chayam sundu ta dawariri la dadan jamda tsobzol nidari tinang ni tari dawandi ki dabdala chansuna dadan jamri dao. Tene peda yiba ki tsipa chuksom ni peda ngapa ki tsipa chuksom pala pontong ta chokana kitasina pontong ta lor ki dao. Tene hingro mangso ki yigzab gujik tuyabzang ruk sakota kawa chayadu chungzin tro. Uyizang loje hingbu sakota kamsi tsadong pabar di suyuti ta nuyambita gila hongo sogo rizay dao.
4: Zizi. 七年生七年生八年马拿子一圈个个马都大把十步得几多斤天面比阿巴开路及大王时阿个路新朋友你晓得得几者这种你都哈几多对能啦乱都无看了你也能晓得普鲁主笔七了七了没这圈个电脑一拿七年生七年生八年马拿总但你拿就开心个
3: Tene tata wariri la, chitang saachu milangu ki njuwaan ka kamshiche chori ri dao. Tene peda yipan dala chansu na, chiya la daan dara zakar nam njuwaan mechu long suam chiya kamar juu chiwi yo chiya nangkur chiya chaji papsin rai. Sebda chi chunga ni pasang chen dunsar lakpa nipi uida xajayi to chachu tolong chow. Chi niyegu ni lakpa namri kamar juu rin xajayi to nangkur chiya yang chachu rin duhi. Ta dawandi zata kama ki jortang rewe te la ti ni. Jena chapa ki papsi tindangburi zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi uida xajay to chachu tolong chungi. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndangburi zi dao.

0: Dani bada yipa ke xie yinba ci guo le xin na la, ci ba yi, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xiu, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin zhu, sun ju ji ci guo le yin zi kuen ge. Da gong lingan ni ke bada yipa ke da xin do di xio sar guo, xiam la dirin ke zaka ci xio guo le ngu zhi xin na.
1: Dani da taran ki zaka ci bio xin na, taran na puum he ta lu da wa yipi ci ba nye xin ni, ji da zhuk bui ci dun, ri za ni ma, ga ma mun zhe, jung chu me ha chu, chui chi dam ni, ju wa wang bo. Pondao loo da hachi na tu, tarai namgu na tsonga namgu ri. Nga ro chuzu ju gyai taan shiru chuzu chukba ni la da sutun tsaang kaal. Saangi poyotsi nyekhi soam, za dawa, njongchu saachu. Naangi poyotsi nyekhi ye, za mungmar, njongchu meni. Yeni poyotsi nyekhi nga, za lakba, njongchu chuni, tayin di buja loto xiu tsar.

0: pyka ta chi milan zepa la chi khapa yon thora sapa thema tha ka pesa hechi kheju ye pi me ta tong chong thomi thong chong ne ta te yima la chara me pomo hi ki khandu le la nim pi dong ting ne choba hyo sing je mo chen zu pana ngu so ba le la bo hi yue ban da he wo de shi pomo nzima te pom nyong tong ke te ying gu shong le po ngi so je te chong ja si thong Jindala ungo hupa tsemore gor ngachure. Lazo donsan shete misa che hyagyushena jalo mapo lenchore. Kantara nganzu pemechi yotan chula magawi shepa mela. Shepa mampo hik tsoye no nganzu tabi pememe na kunzu toche layon tsa mepa hin tuwa me. Je noa shindo kabi hie. Deji pomo ti mola. Cheche lekanda hajun kapore. Lapa chotong madawara degupi lacha tobo yochere. Je nomi ngonti. Kecha tkowa tong me tir yu zan len demahi parlu. Tene jenda ke don la tatsam shi. Rong lapi nzomo nga tente gor nga ja yu kushi. Tir pomo te nomi ngon kemo hi ge je thong chung ke nyang thong ke. Kochen, te nga tsu don la shuk je che rinyon dong ma re. Nga tsu pa yo, nyong hui la yon ti ten leko chi pajire. Gang tar ka na ke le che shi chung cho. Ngu shung na jikpa re. Kehye, kecha tera ropa pomo te tuite. Pomo chung chung, ngansu pina donpa to chung tong na cho cho chan she jure. Gantara shilo su leka che she juye me hekhen na hala me la. Payu de leje shila sunwe lemi su chen la ngui mawa che yume tse ju she pa le. Kanzo yeyun to didu gandra she de ngui song me tong. Ngui ji yong kong zangzo gandra yume la tse ju she khen dewe me. Kehye, kecha te kowa tong me hyo tar cha pi sem te cha tar chu. Tenga mon rondo che sencha mepi jenda pöme te sencha lang. Jenda kisampara gati mon tali je che mon rao leka tsetsi shikhe yoyo ki kont tsuwa nrogo sam. Me tazu pomo tila lacha tuju nyong tropi nawa hi chon lubor to she te. Nge te nga zan ni madren pa san te njwe pa yon she. Jenda te pomo tenye la sencha ting ne tongchung she chi yue me. Konzo dara dong tuwa mayon tse mola jalo mombo rag mepi kwe min zon chiso aton, xe yu le para xe chiyo chon. Tereng ke netu nanda tenyong sanpi nawi chamo yon yon yon mepi. Pomo ndanyi la rong lapi sen tu para tan kyehi ton de chon me ronse nente. Che nyi tabo la lenche je namba zonpo hi yopi nao ke sheba choga nzima ton, chon la magawa me. Yina yon, pomo kaki rong kando kandra yumi mahi para ngampa ndonyi pi haja chung chung la dena ayon. He mo la koju he. Jenda ke koju te jalor mapo bacha la sen tse chidu hiori mo la koda chenpo yang matre. Tali do te mui sambara re on. Li la ndali makwe para ponzi she ju keyo. Yanyu to trepa yapo he chon jajume. Cheba mapo te che to kunzu leka tenyon dukjuma re. Tata lo chungde ne ngui sa na payu tu lo ke rong la jencha hi chung yon to. Deje chen zong yapa hi la namar song. Yin lo chun ting che chua shik cha na nri sam. Deje marin wara mui kong pa yon debu jasi cimi tushi kong ke shos po atara. Man na tui ch joa tong tun ta njon drogo yo. Kun zui chua tong zidong so ta ten hi mayin para njon drogo yo chong. Chomi mui kik konar njoa me pa na deje che pe yin rita zun le sha juta yin hing. Ma tsoma ra dixi je tsoa ra zuilin shepi wongcha yue la. Tsomi leka mandawa je shi chong tsoma dixi je tsoa la bepa shiba li madi. Xiao li yi rong xiu la jebde tsoa shiwi li ta juk jete. Rong lonso la tente tsoa shiwi lant xiu. Mo yonbap jo ngwe ma li da ju je mwa xiong yon. Lenji je sena ta chung ta gong yon ma son. Mo lapa xiu pi jamo lu chung ta da tong tun ta meba na sena cawi lenpa yin pa xi chong. Mö ngar xin jata juri je tsua xiwar xipi. Zhomi kher chang du lupi kip nying je chiwe peke meto tong uchu meto ke nyang tu nyawa xi yin. Jula me na jula ka xipi tampe na denpar tong xin. Xiaoli na rong ke nyong me gui para yen che katsi sajir gala. Jinchung yen che chenpa chenjir diwi gawi. Seme meto ke uchu meto la tete. Nganzu chongse la rishi meto mongpo xi ye chong. Tata tuile meto singja hi pongsa ngunpo chakmata ngun tongpor yejiyo. Meto tena reishi meto yen mahya kongne ngun la yejiyo pi tola meto hi bejiyo. Jamo tenyo tondo kapo hindo pi mwe ming la tola meto kitana changhyo re, kyehye. Tui tenne zon ko nyi je mwe ming la tola meto kienpo. jasi cimi tushi kongka xeguma jamo tada ki chong drajur chi toni tola meto ki bechi yo. Palu meto jesu le chong rong tong lewa kikpa yin barsante, tromi dohi kikchong zinpa le thong chong xechi me. Me la para sene gocha jayo chong sen chong la jila yonpo hi yo pi. Jun to pomo tsu dosi kongpa chong chong tayi kechi rongui che shepa maze. Pomo tsu nyechi ting to pyu ya pi chunpa zangzing tada chong trowa tong tezi jaji yo. Mu sirni sopi rong kandari yumbab le sheka chen lakura. Sheka ngay kong no chu te ngay la lhapar che. Mo la gongxi hi yo pa na, te kong shong che la kong me nong le rong ka ngay zin tuan te nen ten che ten re te je, lo yi cimpi nan ju hi ten te lar yong kong me nong sa zi nen nen che juk yo. Juen ten to mnda wa kong yong me pi gong mo hi la, po mo yen son le chong to la me to toren para yong ke me. San hyo tere shanda tong ke to la me to lo shong a tong. Mo mese no ngo yin de yo. Po mo yin son pu mo la ne zui kya shong trikab, to la me to ke ke hyuk chung e. Di te pu ri shepa tso trabandu. Kun tsun doba yapo hi gong tong na kare nyingji gong te ngenpe tsu ngu tepa yon te chindu. Yina yon, hien ke chi ngun ju yon me pi ke cha te hie. Ter po mo tsu nye hien to tro e. Che che nga tsu hyo pa nge su te so nying ma nya ra ngu. Ta dung cho me che ke cha gong hie, te li nge su chi. Hie hie. Pomo tsu kecha tada kowa tong to la me to ke ngoke tewe kir tong te. Danu jari poto hi ke ngan zhengkong hi ke nong chi shong. Tomar yungba che tsa mayo ngan san te kwe ji so juma riri chi song a yin. Wen te kwe na sen tong tong me ban rabondu. Kwe rong la ne pa me pa hi yin to ngan tsen kong punye tong te dupo tong shong. Te chung mandri war ngan la ngui gor ki tong che te nge nomar so te te nodo kyu tre shi. Dado nge ngengwe no bra hitam ju shong. Nge pargui shi chong ku. Ngui che mayon dendze zosi la, dendze yon mela josi. Nge che la gupi ngui trepi, nge ndepa tara shi chi yin. Ye na chu cime tong shong. Ye xue chi me chong ten ke nando cha zaza te ten, ngu xuk tewi kir song. Ta zui pomo tsu dong li ha li khan song chi nan ju hi ten te. Ju song, ye tui mar xue chi to la me to la sen so tong ju li che tep yin ma nyi. Yun tsam ni o chu me to ke chi xik chenpa tara. Gwencho ke zi te kwe himo shota, nipa mipa kone mato kwe njikten korte pwemwe tsoma ontu du chon dupa kinch mare. Kanto dushi japa xo, ki rong ke kontro hitab shi. Tenga pomo tso rong ke le tar kompa tata jenne, pakep hi rin te tsang che shonong tong. Nyamgen che nawa ma yong yong, tongmar palu me to la lhapi ne tsui tong. Tating to la me to ke luiting tutenpi ne tsui. Tewi tata peke me toke negi la so tuimar tuinpi shordo namban rawata daga. Pomo tsangmi sen no rongi che hinch namba chinri zi chi rong. Lui la peka lekpi chunpi tong chong rong. Gangtar me yen chi tong chong tong nye chu zi kupi nowa hyuk chin hi shung te. Rong ke ya ngawi leon la shuwa tropo she. Wen chong konzo shonong she pa tong hienpa loba tsang che leon la jundo tong ta mepi. Tsendere hya tong ruipan riwe nye nye ke tong. Rong ke tsuwe ke to, jasi cimi tushi kong no yongken kundru sur hime ting ni long chong zonpi so ten, zonzui che ngo ten, nyenpi zhug dem, rabdu jepi numbur tong pong yuk te shepa tsui delo kong te rong ke ngui so yin yu. Zonshi rong chen ne chao sen kong yong me la, gandru mi yu me par gomba cha chong to po hin pu. Ngu lu to to dobi tongpa jik tong chem do bi gomo tongcha song le yen che ngui po kong yong me. Mo tepi longkor patsu tsu shwe baton. Zhonyi yonyi konton romen la nosan ton. Tuyon dara me nyenhi tuimar sanlo nenten ton yon de la papi lenhi manye. Longkor patsu so sani kalan roken cha pas tsonsi gikun kaki yue chong. Chendu ton lhasa nyi konton romen te danka shi jinde. Longkor ton la nyiwe chotswe sheka zang la yon dadun konton romen ta ma chwe pa lu. Mu sambara chando ne chandu sholan roken mongwe mungo hipa mongpo tumandu. Tata lhasa suna chuenja hi yonka rensangde. Ta lhasa roju ta lupur te che te pasu nyu. Langkor ton la nyewe. Drupa shimitsu langto jabo guitsu ngakin pencun tra mepe patara shena yon. Nzonshi na mishin yinpi mu langkor che tenju kote to de. Ngo topi tongpa te kete rong ke shesa tong tsasi sacha tera hiencha chenpo yong me para lhasar dotun shi. Junce na sacha te mola nongju tong senchong kona li yin kong yong yame.
1: Mepu hiri pontong yomola. Zongri Lugu Shesing Shejani Gongjong Santu Zongri Zetang De Luchu Hyahi Jebara Ema Tsara
0: Che Ne Zongri Lugu Zetang Lizen Sembara Gansukyo Nyinkenje Chubona Batso Hyang La Liu Jugu Nondeng Ko La Ndoti Hingo Chushina Liu Ndi Nong La Toli Meto Xiaoli Sichuan Ni Lhasar Njo Atong Lhasar Lim Ni Jayar Kong Hing No Jha Chuju Leka Hirapi Korto Yong Tini Ngui Mong To So Che Jasi Tsimi Chushi Kong La Hyayu Me Leka Songi Korso Chindu Nyinkenje Batso Tereng Ke Pejun Longchin Yinchin Li Kong Kongke Longchin Che Zongri Lugu Zetong Hebi Le Chen Che Mungji Zangzhong Le Chen Meto Tong Malang Hebi Liu Jugu Nondeng Choma Hui Cha Song Jemen lechen no mutu to zhongtang te liu nyek te nyendu xio jiyan. Lechen te zhongri pa tong nyendu xio ken, dhepe dhigzuwa lo dhortong xiebxer kengui ken kiongzha jiyan. Ta lingzi yamo.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Jute lume delongo, jute jera, tinchin kuni jayapari. Losopo, jache, jute lume yijoja, tinke kala, tsusan nimbo hiwatung, yijog ranki, nahiton, roda soja, netsala, tututa, tokrace yamazi, tunyoka yijotunja, tinkle jayapari. Sangepe, tachin nise, totampune, hito sabrakena. Chiche tonye, jako shingu tinsila jujo lekanji, tunchin tun, kwanto la mene, shingu kisila cha ramba yebe, tachin nise le dian bingo sepatung. Tongchetong Guangxi la mene, jako sahi nizhe rongba yewi, tachin nizhe le dian bingo choye bari. Jida zhuba ne jeji bara, jako bawon ju to zotin bu, jide bu. Jako zhatin yundia kong jeji, nyangde to zhaji bawon ger jaba la dondi tongwi. Jolo nintu nidru lora, chi dian zhaji bewa de na cimba yi zoni zangchu chokong tong, zoni zhaji wa le dian la mene, chi dian juchong le dian bietin niba de yin bari. Zotin bu chadachi bi zhongye lenga ba ye na. Ndolo dawa tongpo ne yebe para rongjala cha ninche liego yungbo gora tunca yecha chitong chaja jahe chadu simba de du chamba le jaja jatong cha ge pari ba tong. Chachan lozala xioge yungbo gora tunca suncha jitong chija sanchi suni simba de du chamba le jaja juni pawa de lere yungja yungbo cha jaja chachi redan tong cha jay zang ye bari. Cheche zho nyan zanglin chitin zanzo chi chadra chibi zhongye sahyo le ngamba ye na. Ta para kongwa kan tong wengkin ta jago nipo. Ebola nipi yijia dungje tenji ninsin xubi nongni ma jahe jahe jilang to xioye bari. Sanye tiga duze jizhi zhou nian, yirin cunze bu zada bila ni ari mabongi dini torin si, yirin loje ji xilake sakla dong, gishu mo linchin ji, reta dong congu jia da yu zhijia la ma dian yugula jiba la gotang zhobu dong ye ba dong. Yirin jia tazan dianjia dong, jiajie qilang jia cotu jinti dianjia la sunchong zibi, zhijie towa diana ma zong yujia wa zhutan lian gaya bari. Palestine sanjia kongi jizhi zhou nian nizhi biwa ye na. Dianjia jiotin zongbu nongu zongjie ji, hawa la zhongdala da ye qia bi, yisara wa mongbu, dangji nyugula zaji biwa nong. Palestine wa ge la mechang po ye bari. Jizhi nga nian, urusu sunzin jia liru, yuli usha kufu ji ningyur qinba la. Sengjin Pujin ke denye Kilimin Pudong de Nyamin ja Sinan Seba Shulo de Dong Tuti Chepa Dong. Denye Pujin ka Yurin ji Sengjin Jilin Suji Tuti Dingyo Dongli Zi Mi Ji Diye Bari. Ndolo zan, Jidong Tatsang Zudul Xuxir Satsi Ja Mungping Dong Kile La Pingba Tengjir Yenye, Gagwa Dengjo Junyo Nimbo Zeye Jida Zobie Zi Ye Nyan Bara, Jidong Gagwa Ndolo Tatsang Zudul Zikin Mutin Dintra ngātong lāzhan sāmbā tōng, lōngkora tīng chitra ngātong lāzhan sāyī bārī. Trungu chumma tōng, mato rinu jā rindra jīmo gau nyejī bē bējūn rīngkila jī, jācīn rindra bējūn hlūjīn tā nye xiān, tātīn jā bējūn rīngkila jī, rindra lā chiān rukā jāhe jāchī mīntuwa kēyā bā tōng, tī nō nē tōlo yāyī rukā jāgā jācī wā rindra nāngdōng lā xiāyā bārī. Nyevā lō nō, nā chā chōngchira jē ngāmē xīgārī nē sūn chā tōng jīnzī, pē jē jē tīnsā tōng nē. Ngāmē xīgāo rīnē jā mīngyā ngāywē tūkō tōngdā tōngā tōng, ngāmē xīgāo rīnē jīnzīn bē bāngkā tōjir tōng yē jāng. Tā bārā zhōngjē tē yōng sā ngāmē xīgāo rīnē jā tsūjān nāng rō, jī tōng jī jā dāng jī tēngkā yā bā tōng. Tēngkāng jōng pēsāng tsūpa yā bā mā zī, sōng jō lē dēng lā yōng, zhōngjē ngā sā tē bō tō yā bā rī. Yongdara to tibu chunye tong, tokong ondo biji zedong su lote zeba do ra. Sanye tiga hinsu tenze tong lahi zozala biji zedong su yung sundila zebi. Pimi cha zanu qira chanye la zhongse tajin rojir yung pimba to yabari. Nyedo Tinchin Zongka Rene Tong Tsenzala Tretin Chuchi Xiangpela Samji Chidra Xiaoye Tsegwa Biawa Tong Tsegwa Biala Ta Ritsa Chotian Tong Riyang Chudela Ximping Siju Chiresu Tseba Mazi Chidra Yichia Kha Nga Tong La Zong Zhangbi Mungzu Mungbo Yung Kao Yabari Senga Nambazo Tindi Dusi Sanje Nyinda Xiu Zara Xianglan Daga Lekonia Gede Xubi Lechin Yenda Xinru Nung Talinja Demo
0: Nansa Guli Chanjishara, Sakur Chijira, Lutinju.
2: Diyi Lantara Satunba, Gana Chijia Lututu.
0: Bajan Lutu.
2: Bajan Lutu Rinchi.
3: Sinkinabazo Gunghamza, Tata ne Bajan Lutu Rinchi Lekong, Kangki Lutu Rinchi Bajan Lutu Rinchi Tuturi. Hiamla Bura Jojo Mitzka, Nabrika Zi Himjo Soe Zomri Nangwi Bajan Lutu Rinchi Zongni. Bu Meta Lu Dawa Yipi Dabhita. Zaka tibyo kwa ngutun dodu che xiori loza xirangani.
4: Riri. Dinko wii jira ra ye tunpa, jikar sagi, nyawa yango ngendo langka chiam, jazi, yara ta kiomo luda kiongwa, cichu namlang yue je ngacha ngani rangdi u top, yara su, gangchun darli, nacho tang xiangxia sakata kiatun gochu, jinti jangbara yuma jaba tang, lui jaba, kio tungwa ji xagwe, roko do zatang la chun ten tong tang kiap ji, xiongni ngengu ka lika yabu xie gwe zi kwenka, ta tano ina la, Si chu, namlang yu jie ngachang ngani rangdi u top zon da peda yiba ka u tongo tsuhin ka. Dani gangchun da le zo da, pu ka gangchun di yin na da lungpa nda le pa le zi do. Dani da na chu do xiang xie ka sako ka xila da, ren yi, cha dui na ngu tsuhin ka. Dengue, jinde ka yongpa di yi la, yoma jie ji zilin ra do, lui jie ji zilin ra, chu tong ji zilin ra, di yi ka le ka ya mo, zo gui zi kwen ka. Dani nro ku ka za tong li na la da, chun jen tong zo ji ka le ka di yi, ya mo zo cha le do, ani xiong ni nguen gu ka le ka da so ya mo zo gui zi kwen ka.
3: Tene tsi chuksom nidu dhoji ngacha nini nima langka chayamdi song. Dabdaan jam, rangdi tsi chuksom ni shidi tsi chuksom para pontong lo. Duyabzang roko to kawa chayadu chungzin ro. Uyizang lo je hingbi sako to kamsu tsadong pavartin, sui tingi ta nuyambi kongo sa gu. Tsi nye je nipsi tayi ngacha yene ya tomi rangka say. Yana tun dro tsetsantayab shin, ya tsimpal pahamna mantay yu, sa ngama la nye to tso. Demre rikpa, ta peda hiba ki tsipa chukso mi nidu dhoji ngacha nini nima nyechep juu nina ni nima ki chiamte lang ki chiam sunshida. Te lang ki chiam sundu ta dawa riri la dadan jamda zobzol ni dali tina ni tari dawa ndi ki dabdala chansuna dadan jamri dao. Tene peda hiba ki tsipa chukso mi ni peda ngapa ki tsipa chukso pala pontong ti chokana ki desina pontong ti lor ki dao. Tene hingro mangso ki yegzab guji tuyabzan ruku sakota kawa chiadu chungzi nchoo. Uyizan loje hingbu sakota kamsi tsadong pabariti suyuti ta nuyambi te gila ngu so guri zi dao.
4: Riri. Tsi nye sum, che yi ngacha ngani tsi nye ye, che yi ngacha sumpa nima na zi kwenka. Gom ma do, dawa shibu, deji do jing teme bi, nga pa keru ji dawang si, nga gu lo, simpun no ni xe do, deji jo, je zo ni do, hachi no do, nang la, lo no wo kang la ni, ye lam xe lo, pulu tu bi, tsi la che la me zi kwenka. Di nung ina, tsi nye sum, che yi ngacha ngani, tsi nye ye, che yi ngacha, sumpa nima na zon, da nina je ke xinka.
3: Tene ta dawa riri la, jitang saaju milangu ki njuwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipan dala chansu na, jia la daan dara zakar nam njuwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jia namkhur chiya chaji papsin rai. Sebda tsi chunga ni pasan chen dunsar lakwa nipi ui da xajay to chachu tolong chow. Tsi niyagu ni lakwa namri kamar juu rin, xajay to namkhur chiya yang chachu nrein duki. Ta dawan di zata kama ki jordan rewe te la ti ni, jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chungyut. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi dao.
4: Dini bada yipa ka si imba tsi kuali xina la, tsi pa yiya, nga, dun, juji, juni, jusum, juju, juji, nyexu, nyexni, nyexun, nyexnga, nyexru, sun juji tsi kuala yin zi kuenga. Da kuala nga nika bada yipa ka da xindo di xio sarko, xiamla dirin ka zaka tsi xio kuala ngote xina.
3: Tene ta tren ki zaka tsi bjo xina, tren na pu meta lu dawa yipi tsi pa nyexni, jida chukbui tsi dun, riza nima, kama mwenre, njungtu mechu, chui chi tamni, jua wangbo, pondao loo da hachi na tu, tren namgu na tsong namguri, nga ro chuzu chukyaitan, shiru chuzu chukba nila da sutun tsam kail. Sanyi pyo tsi nyexi som, za dawa, njungtu

number shoti gin che cha du ku wing gin sem dang nyong nang to bi zhum ji so long ge xiu ba dian dian jia ji thinking nam dang nyang xuan nang wa pie dang de ge ji ji ju bi xu lang zhe meng wo xi ge di

0: Kore Siaso na Tang yang di dwen la ma di na To jo jo pe jo ma pe Ka shi chi yi goa yi La le se ji ti pa yi Ka di nong ke je da yi La lu ma cho zin ro yi Du ti ti wi le ka la Pa po yung gu to mu gu Je wu ka lo mo na ya Lo zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rin Da yi zang chiu nguyen bu Tong e xie
1: Xia jia ge pe xia jia din de Tien te te zhe wu tang te la Chang jia rin bie lin xie jo Tien yi ka xio guan na yong Da dun te jo man tui na Ba dun zha yi tang xin tong Tien yi wu jian dong e yin Ni tong ka go wo lai ka ni Nang ki ngay min tin jin ne Me dun zha gu jian nong cin tong Dè dè zò hì là nà mì gì, dè xà chù nò jì sàn là hù.
2: Jì nà chò xà chù chù là sàn, kà sòng zhè wì mè bà yì, dà nà ngà yì zhòng bò hù, xà jì dòng nì zòng mà yì dè, mòng bò chù bì wù sù hù. Mà gò mà tì sùn jù mè, sù là mè bì dà dè là, pà mì lèn jì gì nì rì, xà chì gì dòng gò nì, sùn jù mè bà mà rì dè, Dian dian la nong chun zhe le ri. Dian nian nian de ye xiang chou na. Rong de ki sang no jia te xiu. Jia yu nda zhe li ba de. Zhe wu mian bi chi de la. Dang li dang chi ji dan jia. Ha chong mo na ngo wo nyu. Ha chong nyu na dian me go. Mo nyu ren bi lin chi jo.
3: Ko zhe wu se we xin mong de. Rdo chi ne zhuang pa me. 不跟满意碰到你，谁就拉回不来嘛？得出你们干了牛。

0: ra.
1: Sei ji zhuo ra.
2: Yong zhuo bi dang ju zhuo ge dang. Nian bi lu tong yong ji jiao za su.
1: Changyang da bi sei ji zhuo ra yi, qie la zhuo ban mi yin ban heng.

0: chi sire ku kumun chi ndu bata je ten la sidu shan du na pedep talu sha je ma ji ba no ru pedep chi che la sire ku dun chi la lu dui che ning ge yo zer si
1: chu ba na ba cho sha la zhe zhe xue bi lu ji di na deng dui ji ba ba qing jia ge dong yi zhe xi bi nga ri xi ba ding yi lu ji di dui nga ji yu la dui yang pu yu labar to ye che ge ju dun zu li nga zu ru dui nga ji yu na bo ji ri jiong tan jin jiong sa yi ni yi ba ngu zhe xi yu di di lu ji di ye che di qie sun yang di ma xie zhi xin zhu lin ji ni zhe xi bi nga ri xi ba lu ji di tou zhu bi xin zhu

Chubba namba tsuo, nangar giwi li la xiobi mingbi li zhe na. Xiu gyun jie zodu gurdi, nga ju jie tibung zhen yu. Dina tsandar, mingbi xia jia zhu gen jie li duan ba dan, li qi li zhe la dui bi, ning jie dibi lu zi. Zima nang cu yi dung wi, mingba xiba lu zi di, to zhu vi sin ru.

Manda mi bie zatong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo namba, gong la senpa po jashi dawa je chobo tanchi la powi le yi, aro ye shiba di nyi ca di. Xiang je yi ba gazan jashi je donwi le yi, canyang zi le shiba di, loka zi tang ni yi bi chobo penzu jashi je, lun chob zong, xiang ka xiang le yo bi pama dang, la sa jayi de ko le yo bi, a yi chun cho dang, jah la darong do di xiang le yo bi, an ni, cien cho ga nom cho ma la pun ni, 가모 지모용아 효시 당아즈냐더 지디제니고

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, pa yo la yo bi pa ma penju dan, sinju tanji la pa le ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying dan shi ba di. Chiang do zhong qir, zo gang zong ni yin bi arab jia, sinju tanji do, chiang do la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zhoma ji la pa ji yin si, nyan da ji nying guo.

Chomo cha par yi yang mo tanda tong ti, ta ma yi de che la pe ni, mentu ni, nga tsu lin tsi na xiao ni, lu ji ka mang tong ar gatsa xe ji yin.

Tuba na bazo, tada chi chi sen ji pi lin zin da na, pe jung long ti nyin ti li kong kan ke long ti chi shu du ri za lin zin, sa ji tura shi ba ti re. Nga zu lin zin da na, ngor ju yin, nyin dar shu bi chu zu dun pa ni je pa para tong ku yo pa tang, nyin di gong du chu zu dun tang she ka ni je tang she ka la, jia tong shi ju yu bi, zin zhung lin ji ne du tu da nga zu lin zin zin ji da ga zi xia.